tayo tayo ka mahniko. Gracias, papagre, sumak pakarta ko ikon kiko yung oye kram. Kaya mama tayo tayo ka mo yung Senyor. Makikimama pichin ito ko ito, Senyor, Diyos ni kamgang, Senyor, imatapas yung ikon ki papa munas ka ikimanghina papa liya pala iku po. Papa, kami ito ko ito, Senyor, la última palabra kam papa kapon kiko. Kami Dios ti disidin, Señor, una kuna causa ininta, vidanta, salun, ninta, tukuita, Señor Dios ti. Kampak tukuy, sa ti ko siya takmita italay.

0: Somos Radio Vida.
1: 4:56.
2: Teitei ka mahni ko kuya ko Señor Dios ni. Samin chay ko churiki ko nata o si ko nata teitei. Santo santo chaya Dios ni ko. Wakay che papa kao sa ipi Señor. Hasta ora kaya na pagkoy ko naman to yari ko ipapa kay pakarapi. Gracias teitei lay ka mahni ko. Para familia Valencia, Wilkas sa kay kila bamba la convención suya. Siya ko'y ninko, papa ka nga pikachu. Sa minjay ko siya sa lulut nimpi. Niyang kanampi. Ong estudyong pe papa Diyos ni. Sa minjas ka chiko ay kunapas para celestial. Gracias papa. Nayatak para din natara kaya su esposo Abelino Quispe. Ong kunapas tayo tayay. Sa minjay ko ay kaispinar yaktap tayo tayo kamakni ko. Yapanyan pamilyan dito Señor Diyos ni. Abelino Quispe, hijos, Robin, Marta, Blas, Yodi, Ana, Alder, familia antiente, papá Dios, ni esa mincha y que hoy hay que arreglar la pena. Gracias, taita, y que hoy con amante. Esa mincha es cacho, papá Dios, ni. Gracias, mi Señor y mi Salvador. Para Danilo Anco, a que pucal, pucar, la pena, papá. Manarik si kucho Señor na kaya menag imainali kaya wa ikipas. Gracias sa ito ikaw ikaw naman. Kaya kumapitsini kay kakarap Diyos ni sa minchay kakalpanche inyip to kuit familiantin to Papa Diyos. Gracias Papa. Para este tu hijo Danilo Hanco kay pukalpapipi. Kuelik yung Señor kay Pakarpe, kay Churi, kay Cristobal Castillo, kay Quillabamba, yaktape. Familianta. Mungan ko nata, tokuit sa minchay kita italyay. Kuelik yung Papa, ugarnin tokuit, Papa, kay Churi kita. Gracias, Señor, yan na pakuning kumanto, kay Manta, para celestial. Para Florencia, Quispe, mamani. Para su esposo, José Gabriel, Nina, Pariguana. Bendito Dios. Samin jike churiki gunata italyay. Gracias, papá. Para Florencia, Quispe Mamani, esposo José Gabriel, Nina, Pariguana, kay Yang sa korma pip, sa minche papa, ako may mapip, kay Churikitapis. Gracias, taitay, kay ko namanda. Kuya liko, taitay, kay pakarap, santo, santo, siya Diyos di ko. Para Nicolás Ruiz, su esposa Julia

Radio Vidaman. Hamustay ko mantang agradeses kakita ko ni Papa Keoraspi. Señor Lleay ko ng orasya, di mananchan hindi nila niya chukani, wawalay ki kay malapip sa pala ko kumikani. Pampachay ko ay, Señor Dios ni, perunay ko ay, Dios ni Lleay hinaspatak. Munay ni kiruas kakachong kay oraspi, Señor, kay programapi. Kalarimantas tap ocho kay kama, Señor ni, rimay, lehtay kiman, Dios ni, kay kama chiquito talisay ko aspay ki. Padre amado, sapanka kay radio uyari ho ay kikunatapas amin chay ku. May chakas kunapin, Señor, uyari kuang.